0: la di areas kor la shtaqs ba base di unikar gyala base khon las banyan matsu di unin min satellite kor la yantang chak pexperari kasata diring akashvani kargil studio di kanga nambo madam farida bano juksyot chana mem sa ko sisnal la yara o jutsering muzere di rezir rin thos chan wax sunya na wax sphinx ya akashvani kargil studio ske chasi fila yara o jutsering muzere chana mem diring ati topic pokhora ha ju climate change na global warming utpana zom se sa ko sisnal la ngaz yara di ati chaluk zbet pa ki climate change ya nam zi yurja chin dis ko la res fespa ba se mol na matin yan khanun sa pek
1: Mokek thanks pe the topic pe barang discussion be fila shukriya yaran climate change derna yaranga basically zirchin jo mam ngati mosumi tabdil ngati basic malab asan vech kajan katun mosumi tabdil yang zirchin jo ki long term ngati weather extremely weather change chinutang jiski wajah se ngata daksan thong machet duks pishkil la chach chimang migin or flood ulad yung me zada chance yo daksan wese bi ngata nga thong ay nyo zada flood yung ma ya ngati ngati zamin sakma lam kam se cha dala climate change is chinju me
0: kasa ju yaz man fespa basimol sa ju climate change na ngati nam zi ang de tuk change yung man zi pa hej yung ngati mosam yung long time chi fila hej yu dali ngati sna pa se tuk ngata nam zi gmet ngata khay time pika khayong med charpe time pika charpa umed udwa change song sin sepe ju udwa climate change resistance u gaw yaras manifest baba se mols ni yaras du chimol na ki climate change chi kana song sin tis kol yaras fest baba se mol na
1: du climate change po di wajah se song sin ju mem basically ngates ngatang human activity wajah sa chin naturally wajah sa chin ngate daksan thong machet ngatang human activity si wajah se jese ki ngates fossil fuel saktu get ngates vehicle zyada use be jahan se carbon dioxide release chetang aur ngates unnecessarily waste ngates mangmo finget baki adun sare wajah se the climate change pe ka ngata assert thong ma chenu jume baki ngates bet ki unnecessarily ngata jahan ngata gadi zarurat me ta dikin eka chok song se ngata pedal song se ya cycle chipte te song se lepcha yatang odun ka ngates di vehicle use base adun wajah se ngati climate change ka asar yong atan jume
0: ka sa je yaz mal fes pa ba se mal sa climate change zer nam atas an nasir thing si waje ka song sun so khas kar ngati activity si waje ka song
1: human activity si
0: matas mahol ganda be dia so gadi nam atas population pu khimo che sab na gadi khimo ko so tu nis ba se ngati abe hawar suk pa song sun so gas ba se
1: human ikam asar zyada yachin aur baki environment ikam zyada
0: Global warming
1: is not a temperature rise cha increase cha matlab ngati earth ki darje hararat po zyada chachas pula global warming is chin jumem da khurang jese ngatang human activity si wajah se chachin jese ki ngatas yang burning of fossil fuels ra adun saktuk pe wajah se chachin coal sak zyada tuk pe wajah se ya vehicle danun tuk pe wajah se global warming chachin jumem dalo global warming jachin basically asan tarike ka zar nagatun ati arctica temperature po zyada chachas po darje hararat po zyada chachas po khora global warming zach kasajir
0: manifest ba basimol se global warming zach chin sungati art ti hejungati dare temperature chik normal chyo ta odi kana chyo
1: average normal pika temperature
0: chat po bade chha ni global warming na climate change po chok shi na dis kolar fest ba basimol na
1: chok shi global warming na climate change zarna chok shi na min lekin khon iska connected yot paya lekin global warming zarna temperature rise chachas pula aur climate change zarna odi result pula odi global warming e wajah se ngati mausum e tabdil yong chas pula climate change zarba baki chok shi med lekin connected yot paya ta jiski wajah se ngata nga daksan ngati zamin sak khoshok hali chathonget aur flood yong mathonget de dos ngati humani zindagi ka kafi asar tangai nyotang ya ngata clearly impact phok pa thongai nyotang then there ni wajah se
0: kasa jual mana fes pa basmol sa ju ni chana di climate change pa ju global warming is basing ati environment pika ka sok shi asar chenu dis ko les fes pa basmol na
1: climate warming e wajah se ngati environment pika effect jirna katun ngata thung ma chenyo daksan duks pishkil la chat chimang mi gwen duks pishkil la grakh meg mang mi wen de kana duks pishkil la chat mang mo se ngati zamin un sak man chante son se ngati riwi sak chante son se aur der gam na duks pishkil la char pe gyon se adi ngati son sak flat is ariye ka churu te jariye ka scroll khongai adun